Gafise umunezero ni kokale nturambigwe yongaho imwaza tubashimire cyane kuri iyo ndirimbo bahejeje kugushikiriza mbere yo kubandanya mukwikirana zino ndirimbo gushika.

Radio Gakiza ku isoko yukuri reka tubashimire njuti bagenzi mwese muri kumadukurikirana mwese munezerezwa n'ibiganiro bishya kuri Radio Gakiza ku isoko yukuri mwamaze kuvyumva mu kamenyetso kamaze gutambuka ko tugiye kurabira hamwe ibijanye na cha kiganiro itwararike amagara yawe aho na cyane cyane tubaganirira uko mukiye kwifata imbere bigwara cyane cyane bigisibije uko umuntu yo kwifata mu gihe yamaze gufatwa uko umuntu yo kwikingira mu gihe atarafatwa na cyane cyane tukababwira n'uko n'ivyo bigwara mushobora kuvyandura kugira ngo bishobore kuborohera ingene mu vyikingira tugiye kurabira hamwe ingwara y'igituntu mukaba muri kumwe na Godefroid Ndayikengurukiye. Igituntu ni indwara yandukira itegwa n'umugera uzwi ku izina rya Mycobacterium tuberculosis benshi bazi ku izina rya Bacille de Koch akaba ari nimwe mu ndwara 10 zitera impfu nyinshi. Iyo migera rero ikaba akeshi ifatira mu mahaha ico bita mu gifaransa tuberculose pulmonaire ariko kandi kigashobora no gufatira no kubindi bice vy'umubiri ico bita tuberculose extra pulmonaire aho naho ni iruhande y'amahaha mu magufa munda ari naho igihe kimwe usanga bituma haza amazi mu mahaha no mubindi bice. Igituntu rero kikaba cyandukira umuntu iyo cyane cyane ahemukiwe ko n'usanzwe agwaye iyo ndwara. Ni indwara iyo uyigwaye ikumara ko igihe kitari gito ariko ikaba ikira mu gihe umuti utangwa n'impanuro vya muganga vyubahirijwe. Iyo migera ikaba yibonekeza mu mpemu mu mate mu gikorogwa ku buryo wegeranye n'usanzwe ayigwaye biba byoroshye cyane gushobora kwandura iyo ngwara. Igituntu rero kirafise ico gitandukaniye ko n'izindi ngwara nuko coco kiri uburyo bubiri. Nukuvuga ngo hariho igituntu cya mbere tuvuga duti ni igituntu ngendanwa canke imigera ngendanwa itandukira canke itanduza abandi ico mu gifaransa bise infection tuberculose latente. Nuvuga ngo iyo migera ngendanwa ariko idashobora kwandura canke kugirira nabi uwuyigwaye. Hakabaho kandi n'igituntu kigaragara kinandukira canke kinanduza ico bita tuberculose active. Hamwe n'ivyo rero ca turabira hamwe mbega ivyo navyo dushobora kubitandukanya gute? Ca gituntu ca mbere canke ya migera ya mbere ngendanwa mugabo itandukira kandi atangorane itera uyifise niyo tugomba tubanze tubabwire. Nuvuga ngo iyo migera y'igituntu itagaragara canke itandukira kime twise infection tuberculose latente iyo ishitse mu mubiri ishobora kwiberayo imeze nk'iyiruhukiye itagaragara atani kibazo iteza umuntu nyene kuba ayifise ariko kandi iyo ubwayo iba iri mizima. Va rero ngo umuntu rero afise iyo migera ntaba agwaye nta kimenyetso na kimwe kiba kimugaragara ko afise iyo ngwara nta muntu ndetse ashobora no kwanduza ariko aba abitse imigera y'iyo ndwara. Iyo migera rero ikaba ishobora kuba mu muntu imyaka myinshi atangorane iteye uwo muntu asanzwe ayifise canke uwo muntu irimwo. Hariho rero na ca gituntu rero kigaragara gishobora kwanduza ingwara kimwe twabwira
infection tuberculose active. Icyo nacyo mbega none kimeze gute? Inyuma y'ico gihe kirekire umuntu afise iyo migera itandukira tangwane iteza umuntu ni kuvuga ngo iyo migera baba babana atangorane ariko nk'abantu 10 kwijana barashobora kugaragara ko igitunu nyezina binyarutse mbere binanyarutse bivanye nuko ba umuntu abayeho canke imyaka yiwe canke ndetse uko abasoda bagwanira umubiri baba batagifise inguvu biratuma rero iyo migera ishobora kwihuta kugaragara nubwo mwa mwari mubanye gihe kirekire ariko irashobora kwigaragaza bivanye nuko abasoda bagwanira umubiri atanguvu bagifise bivanye n'imyaka yawe canke se binavanye n'ukuntu umuntu asanzwe afungura cyangwa ukuntu yihereza imfungurwa. Kimwe mu bituma abantu bafise imigera y'igituntu yigaragaza nk'igituntu nyezina ni abantu bafise ubudahangagwa bw'umubiri budakwiye bitewe no gufungura nabi, kuba ufise ingwara zimwe zimwe zakira nka diabete, kuba uri umunywi w'itabi canke mbere kuba ugendana imigera y'ibigwara imwe imwe namara kuvuga bidakira muba muri kumwe kirekire nka VIH. Nubwo rero iyo ufise izo ngorane birashobora gutuma igituntu gishobora kwigaragaza ko mu buryo bunyarutse cyane. Mwico gihe rero umuntu aba ashobora kwanduza uwariwe wese bitagoranye. None ibimenyetso by'igituntu cyandukira iki kigaragara mbega ni ibyahe? Cyo tukomeya neza nuko ibimenyetso by'igituntu bitama ari bya bindi imisi yose. Birashobora kuba ubushuhe, gutakaza ibiro, kugira ivyuya mwijoro, ariko ikicerekana cyane ni inkorora idakira. Iyo rero igituntu kitavuwe kirica kikaba ndetse kinakira iyo kivuwe neza. Niburiburi ikiringo cy'amezi 3 gushika ku mezi 6 umugwayi akurikiranwa neza igituntu kirakira pe. Mu gihe umuti udafashwe neza uko wategerezwa canke ntunafatwe bituma n'imiti uzofata mu nyuma canke wofata mu nyuma taba ikikugirira ubushobozi kuri iyo ndwara canke kuri iyo migera. Ibyo rero bigata bituma umuntu ashobora kugira ingaruka aho umuntu kimukwegera agakorora kadahera ndetse biratuma habaho igikorogwa ciwe ugasanga kirimwo namaraso ubushuhe bwa muri twamara kuvuga haruguru kwa mushushu urumva ko nabyo ari ikibazo kandi akongera akababara cyane mu muhogo canke ndetse akongera akumva gutakaza ibiro no kwama afise umucoko imisi yose. Ibyo rero ni bimwe mu bigaragara ku muntu ariko kandi bikongera bikaba n'ingaruka zishobora kugaragara ku muntu afise igituntu. None mu by'ukuri umuntu yovyikingira gute? Kwikingira igituntu rero tucikingira dukoresheje urucanco go kwa muganga no kwigiza inyuma abamaze kwandura bakaguma ukwabo kugira ngo ntibashobore kuza kwanduza abandi iyo migera. Na nitwamaze kumva yuko iyo migera ishobora kwandukira biciye mu mate, mu mpemu, mu gukororerwa ko n'umuntu asanzwe akigwaye na cyane kandi kuba bafise agakorora. Icyo twabibutsa kandi nuko kwikingira igituntu mu by'ukuri ntibikingira ijana kwijana iyo migera y'igituntu. Reka rero tubashimire mwese mwariko muradukurikirana, murashobora kugira ico mutwunganiye
canke naho mugashobora kugira ico mubajije murashobora gutwakura ku nimero 68 ubusa 41 512 mukaba mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa na Godefroy Ndayikengurukiye Imana ibahezagire mugire amagara meza mugire naho muba mwubahwe.

0: Tubandanya n'ikiganiro cyacu akayabagukeza kuno munsi nakirano yundi munywanyi yamaze gushika ku murongo. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Wi, namahoro.
1: Namahoro.
0: Ego, ninde tuvugana ari hehe mu kiganiro akayabagukeza?
1: Mbonye Mabre hano mu gasero muri mahande.
0: Ndagwaye kaze Mabre, ushobore kwifuriza akayabagukeza ba.
1: Uwambere ni umudamu wanje tukaba tubirangije ati agira akayabagukeza.
0: Bibatembe neza mwesema.
1: Ego ama ni kibondo cyaje turi kumwe ama namwe n'abacu b'Imana agira akayabagukeza.
0: Eh.
1: Nawe ngakubira radio nakwibagiye tugira akayabagukeza nimba wabirose.
0: Urakoze cyane ndagushimiye.
1: Ama bo friend bari kumana niko ndiye nyabwo kugahabwa tagira akayabagukeza.
0: Ehe. Reka ndamushimire cyane gose rero Mabre nawe amaze kuba anatwakura arakoze cyane gose Imana imuhezagire. Hagati witwa Shami atandikiye ari Shami mu Rukaramu yifurije akayabagukeza twebwe arakoze cyane. Papa na mama wiwe bavukana bagenzi wiwe bose bamunzi ku izina rya Shami bose ngo yifurije akayabagukeza. Okay Shami urakoze cyane. Uraja kuyikurikirana. Aja kuyikurikirana. Hakoze cyane gose Shami. Allo. Mahoro.
2: Amahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
2: Simioni wo mudamurujo.
0: Eh, umwiriwe neza gashimi.
2: Ewa ndashimi mana.
0: Ndagwaye ikaze nawe mu kiganiro wifuriza kayabagukeza.
2: Mbanze menye wo turiko turaganira.
0: Jewe nitwa Julien Manirambona.
2: Manirambona kayabagukeza ngaho ku radio.
0: Urakoze cyane gose.
2: Fredi nani sinzira hanye na gese kayabagukeza.
0: Asha ari hano ari karagukurikirana.
2: Papa na mama gira kayabagukeza.
0: Eh.
2: Yo kiyo no damu weli kiyo ndo chwa gira kayabagukeza nga.
0: Eh.
2: Atuoleze sumo ngamu nina magira kayabagukeza.
0: Eh.
2: Yo murude binawe nina gira kayabagukeza.
0: Eh.
2: Nekambone na kando kando muliko nga gira kayabagukeza.
0: Hmm.
2: Debro nde ngaho muliko nga nina gira kayabagukeza.
0: Hmm.
2: Oscar ngaho gitega nawe nina gira kayabagukeza.
0: Hmm.
2: Yuki wagiye na wagize umujango wa kwari ambasaderi yose agira kayabagukeza mu rakoze.
0: Sawa simiyo ngaho mu rujungu mwirirwa amahoro.
2: Sawa sawa nangora.
0: Okay okay. Ata mahoro witwa Igiraneza Oliver avuka mu kivomero ariko ubu akaba ba mu kinama ifurije akayabagukeza papa na mama we n'abavukana witwa Abraham Matiso mu kivomero n'umuryango wiwe. Oliver bakoze cyane gose kuri buno butumwa nawe. Allo.
3: Mwiwe neza.
0: Twiriwe cyane nshuti yanjye. Turavugana nandari.
3: Nuko bisanzwe muravugana na Methode Ngai Marenga mu gitaramo kikaruje.
0: Methode. Wiriwe neza.
3: Nuko rero turashimye.
0: Ah sawa. Ndagwaye ikaze wifurije akayabagukeza bagenzi bawe n'inshuti.
3: Wa mbere niwe umpaye murongo.
0: Ndagushimiye cyane.
3: Mufasha n'abana turi kumwe ngaha mu gitaramo katakayabagukeza.
0: Eh.
3: Mawe turi kumwe ngaha ikaruje sinyina gira akayabagukeza.
0: Na cyane cyane.
3: Ezekiel turi kumwe ngaha mu gitaramo kagira akayabagukeza.
0: Eh.
3: Yazimana ngaha mu Rwanda garagira kayabagukeza.
0: Yego.
3: Rekamba ne bizimana ni setere ngaha mu Rwanda garagira kayabagukeza n'umujyango wiwe.
0: Ehe.
3: Reka tembere ku musenyi muri komine Mwanda munedezere n'umujyango we bagira kayabagukeza.
0: Eh.
3: Munyonga ngaha muramba gira kayabagukeza.
0: Eh.
3: Reka manager gisoni ngaha mu kibeta wa gisantara gira kayabagukeza.
0: Mm.
3: Yerwe ngaha ingoza gira kayabagukeza.
0: Mm.
3: Reka mane ivona ngaha mu rumonga gira kayabagukeza.
0: Mm.
3: Akimana rishaye turi kumwe ngaha mu gitaramo kagira kayabagukeza.
0: Mm.
3: Reka mboneje rubye ngaha mu gitaramo kanyina gira kayabagukeza.
0: Mm.
3: Abantu ku izina rya Methode basaba birasaba gira kayabagukeza mu rakoze.
0: Ndagushimire cyane Methode.
3: Sawa.
0: Sawa sawa. Tubandanye n'uwitwa Freddy avuga ati Jean Paul Elifaze Mitera Gashato Mandela Yesaya Toma Undu Imana Nkundi Imana Tadeo Wiri mu Buyumpu Florence Igwe Igwimbogo Duma Viatorie Munyonga Via Viane Tunga Niskiri na mama Kwine mama Sha Sharome Sirasi Chuma Saguye Buchumi mama Toma mama Jisi Gwa Maheki Matayo Korara ririmbamwo Yesu ari hafi bo bose ngo atazi abifurije akaba guketsa eh sabantu benshi Freddy okay hallo
4: hallo
0: yambo cyane
4: amahane
0: amahoro turavugana nandari
4: bandiora kumuganza
0: kumuganza ni impore gafabi
4: yego turamahoro namwe gute
0: natwe kweri namahoro menshi hano kuri radio gakiza
4: Aitaniti
0: ndagwaye ikaze mu kiganiro akabagukeza
4: Egore kamera kuri mwebwe nke kamwabiroye
0: Jewe nabironse Fabio ni byiza cyane gose urakoze
4: Ego nagenda bivuye
0: Bigutembe neza cyane
4: Ego nawe reka mone abase ibanje cyakabagukeza
0: Mhm
4: Basaza njye wose turi kumwe cyakabagukeza
0: Mhm
4: Ikambone mama heti kumuganza mani laki gari yote kumuganza nu mujango uwe chakala gusheza
0: Mhm
4: Ikambone mjogo tuli kuma chakala gusheza Samueli mkiwa mkikwa ati mandela mundengani
0: Mhm
4: Masabo kumuganza chakala gusheza
0: Mhm
4: Ikambone vase nge jamari kumuganza chakala gusheza
0: Mhm
4: Mjogo jirari agira kaya gusheza chakala gusheza
0: Marakoze chane Fabiola
4: Ego haruwa narini ilagie
0: Eee
4: Erite ingo tita teoro chakaya wagusheza Sawa murakoji
0: Eee sawa sawa mugiro mugishi
4: Sawa
0: Sawa sawa Uitkwa Verite Verite wo mwikobiro Intaramvuga butumwa ya Musenyeri Ifuriji akaba gukeza pana mama wiwe Uitkwa Bella Igwandagaro Wabyeyi biwe na Dine akwisoko ya Musenyeri ati mwese Verite ne mugire akayabagukeza. Merci beaucoup. Allô.
5: Allô.
0: Ni sawa?
5: Ni sawa katibi.
0: Yego ni sawa. Uyu munsi wahinduye akanimero?
5: Yayi.
0: Eh. Wavuye ku ishuri?
5: Yego.
0: Eh, ni frigancien?
5: Eh.
0: Eh, igigwa ko ufiriza akayabagukeza.
5: Papa na mama.
0: Mhm.
5: Sokuna kaka.

Nuko rero konsamirize agakiza ku isoko y'ukuri nongere ngaruke ndamisha yuko tukibandanya n'indirimbo zitandukanye jya kudushikana igihe cy'isaha 8 n'igice aho mucya mukurikirana ikiganiro indirimbo z'iwacu kano kanya rero tukaba tugeze ku gihe cy'isaha 8 zirenga ku minota 15 murumva ko rero turasigaje iminota igera ku 15 nyene kugira ngo tuzobe tugeze igihe cy'isaha 8 minota 30 ubwo rero kubabandanya bakunze bicyo kiganira indirimbo z'iwacu mube hafi kugira ngo rero mu minota 14 mushobore kucamwinjira muri cyo kiganira rero ikaze ni gwanyu dushikare guteramana namwe konsamerizi

0: zacho zari nacho kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha. Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: Akwitima nene asukira sazi jamatista ku rufatwa na rezare mu mukarama.
4: Na mama bera ibubanza ku rukumbu. Na mama darirene. Papa baje subakanye.
5: Ngomba kora mu sabagenzi bose mu gihu. Iba kiwe na magabo ni mutamaze Firina n'abana biwe.
6: Tembo ni fasha wanje n'umwandi mara nkaye. Tembo na ananiasi kitasa.
7: Bo acha nende arasara sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujumbe.